tokdakça sponsor sir anna toklan anna lulan tip achaklan asanchir the missionary yok asu dan the missionary merjang ter ji chungor sinzi maga satok satoka anu chormer tumo chu tulu bang or asno alizaba mabang saga asno ipa lamchim nongchi aiblana inyakyim nong light sayuba nongi talanka aiblana arur amai nibo pilamer kajiba ipa sinzi ji mawda shibo tanala ji tip matamer tasaba ibayaka mission inyakyim nong yamai inyak nongbo anu tuluba inyak tater asar tamangar dama tanila nong anu tali intis tabi lamba je asano tichin yamiya ka je aruko nong toklanga tenzakarami mission board tikon board lanur tulok nong ye ta nabu ishishi representative sa awariya mission ye asar representative ji war mi basaru asar ji kam nong kan awa ji tatamba sakani inyakyam ibaya chungtis daga lamsa tamna baje arukui tamangar tamdang kishi tasan ga labokcha lama sayuchu mission field ga yatachu ipa mission field nochi missionary ga yokchu saka ipa missionary baje limapur yum nochi sayu singya cha jano limapur mi baje tim tumi taksa landong ajurchu anochi missionary baje ge laishiba man sar sarma isuinang kulisa ta chajajaba masa saka pa achanga home nongaliba tamangar kibongdam sending church nongaliba tamangar kibongdam do family friendship yanglu chetetra limabur yem ganong kibong tnamlier tatish zage asar home church nongchi kibong noklangalier noklang analier dasang ipa nongchi arukui kishi labokcha tangatetrenam tichangrarnam arukui achongsha feel nongaliba limabur kibong tanam je family friendship tangyang lo chaja asar home nongaliba kibong tam je shino ki changrar ti changrar tam je arukui orientation da chongwa ga cha guideline da chongyang lo chaja da sir arukui yari ramai saka pi kibong to chuko mission no directly involve asar je anong je family friendship yang lo ba changa kam nong kan uzi ki bong do par ki bong dang do ya u zago masra par ki bong do limapur ki bong do kam nong kan uzi ki dang ya u zago asa ji uzi par nok chi invite asu masra christmas ma banu asu nok ki par nok chi invite sa asan ki dang anan dak cha onok po yamai christmas among ardo ta pla dak cha chiong dak cha ta circle par nok chi yok cha kan kan asu nok par ki dang ni par yim dak ki wa par ki dang anan nok cha kajiba chiwo kipong tambar asando parnok che kitongwar da sewaya tambar anongje asno parnok ke dang yawda aun su zi me zi chang da chong ge sang chang li chang me zi chang da chong ge ben de nang tum ka no aun san da chong ge ben de wa ge par ge dang anen za ge kalami chok no pla da ba su chok ga chong da ba i da ge i su nang chi mi wa ge jam ma liao tambar da asando na anoji worse jo wa chi on ta da asar neratsilir mali alulir mali a uno ki ba mtsi jang ya bna ru cha iba song chang tong ya mtsi ya yok chi ni asar iba ya ita analir ita samlir ya mi ya song chang dang dang no uno film ta ya chang ma no da masra kam pungulir kam terlir iba nong ni song chang da jong a tok sa wo da je ya anda pa lo no iba nong ni song chang da jong a chi zi yong ya dang ma no Dasar asno ki tamma tokcha parno ki ngwa imaji yakar pala ta barus asar nan tak ma ba kam nong kan masar anaban kachi ba uzi limapur yim nong ki bong ka ji family friendship ji yang lura bang la uzi indang mi shina wo ji wo ji uzi family mi shina wo ji saga aruko ta nang no ta wo no ji na aruko nang kalim yang yakar saga chugo uzi ki bong doa full time sa mission nong do involve sirak sara ji sara sadam jang tanla panang ta seba ki somba sa jo uz ta mang do i dak tu wa ki arang shira de ta su nong nok ka arang shi nong da am shi de ra su no na as nok ta mang a yin zi ba arang shi zi ba ji as nok in dang nok ai ba long ji wa ki a ga ba ki bong ba ji as zi la jo as i dak shi wa ki as nok ki in yak tang do zeng er mi par as ren ne zeng da nong ji

0: 观大比比面农中跟大事啊怒你送家来的那大王大子的那个早上今儿的没你送家来干啥的日系刚洗啊农西李家拜他四十五种啊个子啊借给你送十二五十三人送东里东啊家啊四十的嘛早上干李家拜心的啊所以吧早上的农西啊啥早上心的在做事啊农西从东里东到阿拉阿杜阿舍尼松顿一当年阿拉阿格德阿拉的四八种古当从东里东阿舍西入的阿拉杜迪尔巴隆当阿拉高大舍阿舍大甘基的四字阿努瓜达的话读字阿努尼松顿一当年阿拉爱当基本农古当阿拉阿格迪尔阿拉格马巴农ka ta shegi shiranga leka mamalandapa kapo sagi naranong araja ki banawa ta asno ke chimber aragat ada lokra par ki bono ji ni song kapo sa sir ta chimbi no shi iyong ji ni song yi sir ta na la asil mai au dang o bun dang mu yu zong bai par salang ba nong ta na la tam o bun dang idang ji u chi ban la e marang alam kaka你送下那么个字，一把阿兰家给送地东的正西些，我记些人阿记阿恩落个送地东阿正儿，啥个第二日阿是我记么些人热热个打阿忙啊阿罗，我得自己些人来送东西正些，怕侬过得给阿我，啥个么正些不阿是连侬。dim dem ma alir da jember asir aslim no alir dem bai shiru tila tulu a ja ki mzam shi su ta kam san sen go san chang go ide me gi de na gang ha da mzam shi asir bo aram sung li u a chong a sang shi ta wa su u se ka ma ta ma a ja zu bo ka ma wa sa da a worry jember
1: Asinuki, my state, my pride, sendungnu, I timjin jamir ajanga, shilamakiba angashugu, manani tukwaku minute mitsurpungwa tungbadan kalami, lukti unuknung, ushi aser lukti unuknung achimtakar, tiala janga shilamakiba angashize.
2: Ushi aser lukti. Lokti asir nisong siyai ushika ka amshir, asir ipa ushia changa kati gaten lamsa taba angatitir, asir kichisar na maparin achak pener otitir. Yamaji kicha asir lokti ka lipaliru asir inyakim yimya ushiden tuluka sindak taba lir. Anthropologist ka di yamai ashir, ushidak miyimlaba, ushimiyanglu shi tziba, asir panuki ushimiyanglu shiba nisong lokti tindit kajanunga mali. Tidizi, Lokti kati ushiku ma'am shir asir yang lo shir, iba chagi lokti ji kichi jinjang nong lir achi sayur. Ushia janga lokti asir kicha lo tak tzitzi, misira tashi ichi tak tzitzi tashi lir. Lokti asir suba liba rinduka tachak lini au zi linji, ushia janga kupa tashi nabur tumi parnok tsongda jangja jangja shishi tip tidir, iba takji kita lir. Lokti asir suba liba rintin sindak tipa takalaka, Anu kangadang tungdibang kaji, kakashi sadzi bushiba lin lir. Ta zingar kadi lisin bushidang, pai ushiga achanga azingar, anga titir asir zulur. Anungji kutang nisunga ta zingba ushi nungji tashimaid lidir, pai azingba nungji changratima takok mungo titzi. Pa tak azingzi asir anga titzi simbit liaga, ushi nung tashimaid bachagi atzi zikadukzi. Asinuk nam kachi tuku lukshi sadzi muadza lir, Ipa itimatiba alizan tungta tzi asushi, tamasa asinuk ushinung akanga akimzi nangtakar. Asinuk kin balaga ama tangardan mimeyok tipi asindida lititpaji ushi ajanga lir. Yamaji kutang asinuki tangar ushiga nondang tali tumulung agazidir, asinuk iba ushi suba liba asir liba liruslin anitaka uaduk tzi. Anungji asin suba liba asir awar yumya tindit akanga yunira asindasu ushinung tali akang shizila. Israel

putu sa putu alima achaklan prokshaliasu aser iba mapano panuk ushisa atok saga kudang panuk anukin ga ama kamdatsu mabang atung tamasa panuk ebre ushimi babushi aser iba jage panukin aser yemli tali tashi itaktsu tane asin awar aiga debi tasu ushi chunga mchimbi teter aser zilutsu aser azonzubu kanyungi mali yamaydang lia ura Talanga mili asin ushiya renukzi milena tachimba akamzi asir tangar ushiga di milena auzi. Ushi milenba denji kalemi asin suba liba, liba liru asir chakla tashi milenzi. Anongji asinugi asin suba liba asir inyakimya wazika linura asin tasu ushi nong mungin akamzi nang dagar asir kutasir takar ushiga akamzi achibushi de tzila. Kudang asunugi ushinong tali tirajanga renluka odir, subaliba asir yimlika yari batang masu, saka ibadin kalami kaga shisa zirujunonga tali achungkatsu akok. Tane asin luktinong ushika dang masu, saka aiga miyoktiba amshizisa akamir. Saka kudang yamay luktika nong ushi aiga amshizisa akamdir, ushi amshiyim tijanja tiladitka malinongbu, kaga shisa zirujunong timdam alur. Research palala janga ngutipa aki, ushi aiga amshiba lukti ka nong tazungar ka chibu, tasu ushi asir kupa ushi nong ka gashisa zibushir, itim ushi ama nong akanga alitzi kangatang tungdipang. Patakuk mzirata makukji, pai ushi anaji kupa tashi italir, ipachagi lamda tzizi. Achias nong, lukti mziraki jai ushi nong asandida tashi ita alitzi nong takar. Kajiasir, ushi jage asinok takam shisa zi anishir asir jungay adok tak zir.

0: 아드바 살야 세디 아우나 아우 이번 마방 야랑 집안 농방 마방 아고야 아슨 드즈가지 아키할로 마바 이냐슬라 아슬 다노부도 농보 안우 드즈가디 다노듬당야 리슨 난 타가 사유즈라야
1: 아이도 오다오노가나 리슨보 더 사유 두보농어 하지아워 마샤발라노 당아 마바이냐다야 Tanur dum dum maru da kita mapa sushi shitok suba dan je muruk mi chu suba dan dai dum ji bo inya ka na je sa ga no do azanga li ba mapa ti la ga pa no ma sin shi zung da do mapa da na ma hi ti la da ri nya ner sa ga ki cha ga mi nya ga ma shi a sun do da su ba ti gu da ni a ji a sa na zu ba ru ba wo ya
0: o da no ji a sun wu ya society pa la la nu wa a sun no a dan zu sa a ga mer
1: a ho
0: a no ji na tin na inya ka nu wa 이번 마방야 시사가 마방지 아스누게 밀름사라나 기본롱슨은 부시바누 아슬지르누 아니뜻바누 아스누타마고 아무자고야
1: 아 하오나
0: 나 강하당 시사당하당나 기본롱슨은 부시바누지 인약즈바지 마방야 강하당 돈디바 아슨뜻즈가지 아슬 오다이드 마작지 시사가 름사인약누다 인약뜻자디
1: 하오나 하오나 Serban lauda na no ni tinyaks ma pa ai ga anga da da sir anu ni da nas kim la nu zer a sir a yer dem ai ga ner ki da jiong zi yang lu ba anga sa ka ang wo anu a chi da ma si na yang lu ba jiong zi dem a sin nim zong nong da ma si sa ga in tia de sim ba la la yo pa ang wo anu ji na ki chi sa yang lu a sir ku ma yang lu wo da ti ya ga sa chi da sin ner
0: dan ni Nai akinabaji maishidang udao ya lai tamasa ya shinrahi nanam ya angada daksinrari oda sonrimi asinuknam simbataay gagajaliaga na asinuk kibungrungsan bushidangbo asinnam kichi simbat agajaliar ajika ngajungwa amazila oya ay gajimdakar inyak nungbo kicha nungwa takok maungur ya anungji Udang naik kecik inyaks, tapi lemer aje cung-cunga ametrang inyaks ladi ya. Udah ni tang inyak baji pikul yang nur ya. Ni asyba madu tamalan setahun tak kau. Ak mesba naik aje anggal kau na. Naik bama nongsi lemak kita setang je ni likok pikul. Tung di bangsa likok pikul yang nur ya. Asalnya itzuk na, itzuk ya. Yang lor, asal aje season nung pendanaio tu, asal an season nung isuk ja, odang zulak lanua mai aja yang lor, asal anu iba ja kita bu, rongsen pushi baje tiberi masaji, an aja tang masaji, asal nung naga nung lagi tu, si kang aja orang tu, tanung si si, biko asal si ja odang tapuan nasem, si tasi nuka yang lor ba, nai, daya malaji miok tapasa yang lor di.
1: Saka ni nu dan nai dan wu ji ma dem dan lang ge sang dan de. Wu dan ni song ai ga dan de zhi de mia de si de. Da de shi ga no na dan no yi bi ge yang lu zhang ga zo. Da yi bao du an gu ge na na ga du bo yi bao du yang lu dan na da shi zhe ge yang lu dan du. Wu dan ki da ma ba du a cha du dan dem da ga yu zhe dan nu a li sin du a mu sa yu zhe dan yi bao du ga dan tong di bang ba sa yang lu du. That's your and wish a little bit of a lack of energy. Anuka, Sidangle, Anuka, Stanley, there. Near Egon, where we are. That's about you, Dan, Ipama, Masses, but Yao Dan, which I apparently does la Unoka, Udanker, Danga, she does in her dear.
0: I do wish I get neat a melon. Dang need Nenum Laka, I'm at the Daxon at Damasa, that's about you. Tanya Nunwama, Chivano Bamabano, Acha Inyakan Bamabana, Gadasli, Mutamurka, Inyagangli, Anu Niachis, Lida,
1: Yamajes,
0: Yamaja, I am Ducker, Inyagrasabagi, as a book, Kuninyakar would you luck the dad
1: over do, alas,
0: Ibajakini, Tamasa, Kanga, Shisadanga, Amitang, that's a bajaji. As you will love to go, Tanya, Pickle, Timicha Yang Raya Tanya, need to go Tanganu. Involve master, yeah. Pickle, dang yang luna. Tao da, tamalumbo. Nia, kissing it down yon la lias ago. Iba pickle,
1: yeah. Oh,
0: saka nayashia madu. Oda talinir.
1: Oh, da, nakissing is a young lawyer.
0: I do, eh. Shina, dear, it deber, mali. Kinumbo, nora, mim lago.

0: Ya uzali ba TV rvan zali ba uzi jirnur dama parno istadi dhamur bo jugu liku kuchida haba dhago saa waba dhano taa udang parno maba hikar na
1: asirmo gonsan maa ango na je
0: taa mi kuchi nyakar ya kinobu jirnur dhimi ya ngatada parno ki aku padashi yari dhiba nyakpa janga ya dashi nyaka ura kwaya niya ya
1: asirnobu Un weda da nurdila nergo jugu ajunga cluster trouble number da ya da ne ya mai de di mazang ni dim dim jin dia gum ma in ha ba ya ngu da kang da blar na da no yu da da jung ai ga ang ga ga ji da se da li ko ya bo sak sa ga zen zi ba ga ma si ji un ga da tu mo lo a ka ja i ba ya an ba lu zi mo rang di kang da blar

0: Biliyorum. Kanatlar.
1: Asana ki meri gao meri get sindong ang asyo ko manani itang ilang tsar tulok alambang warta cha nga sinsak tsamba asana ki ang ate.
2: Hi, Madam Mayor. Tanaga na rogo. Kumasa niya.
3: Aya, asang lo, alilo, bulan no ya, kang amunong rali na nga roje. Kang amunong rali?
4: Na yamaji, manong rapi lambaji, kang asa bulan ya unuwa.
5: Na yamabang akadzitira, Tana asinopo sinsak semka kanar da siya anitabar aru asing ya.
3: Yang maju na kerja masa aja. Asinok mabar juga tak tiada itu. Saka asinok mabang siya sinsak semba kaba aja nga. Tak jang nuk tu luar agar sung ya.
2: Sira madimer. Na yang mabang agak cita pada ma kanga belar. Tau ma mabang nunga unuk. Na nungi nisin da jung ayga angga sokong. Anu tanja unuk sinsak sem kanar baji. Kipunga chungania dojak nung. Temanan tashi palala ajanga kibungji tasmi di zipu takja dim dim chendi agaja amukmen asir itam tashi yem ajagi tanda kibungdum talisa lanur kibungda jung aiga raksa zir anongji iba zizi kar lamsa tap taksin raya
3: naya jamaji tanda tabayu zi lanur kibung aiga mrakatar brangali ba kibungdum raksa ba asin din kagi angorja doaji
4: I am going to go to the house.
3: Kibungji tasmide sibodakja timtim chindiyagaja amuk mirne saga shur kibong kristada tashida agama yangrali iba kibungji kacha adashya gya laudatsiz maguk asyarji asinugi tati angashyali ba lai madida bo tenet mitsir bongonongji yamaya angurhe asir tsunglu alo asir tsimitsangaro asir mabung au asir iba kidak nungshi Asi ibakiji melau kejaster ibaji longmanong azang ta shalie saga kuba kibong sisa magai uchiba lamanong zungji sa milidere ibakibongji yakta demen tashinam koktakja tashimidi lawadokpa longnong adene asir demen tsim namji kibong rangpen anokshidakje Asir zunglu alo, asir zimbazang alo, asir mubung aon, asir iba kidakji nungshi, asir iba lao. Asir iba lao baji tulu liyasi, madidabu, tenet masir chokmungja iba laiji angur. Idim lai nama janga, asir nungi angadadar, shir kibong kristadak akanga yangrali, iba kibongji kecha tashi agia, lao daksizi, magok saga kuba kibong, Uchiba lemanong tsangjir sa militer, iba kibongji yapta demenin tashinam, kukta tsidze, ta sinugi, itim lai dema janga angadati.
5: Metemer nai tang siya arupa nungji, kibong lao tak tsidze sa demenin tashiji giji sa kar jangja nerdo.
2: Hauja, metemer gadidang asunang maji, kibong dem amok merenba tashi demji, giji sa kuli kar shidak sinaraya.
3: Aji tam alilawa tulana di asnang baje kibung amuk merimba tashidem je sidia segala ai galie saga idem nono ni kolika ni rbang de pakka sidi mezam bo bano temes ba chung za kibung no traksa lamala pene alu baje chia jim bano mazuk de panungi tenzaka nongdo ko hisa shiga di yamaya she Mip Shishi, Astur Tungbang Rara Atuktak Tsubaji, Tanga Kacha Gemas Saga Shi Demang, Tejang Raba Ajanga Atuktak Tsir. Anuji, Paya Shiba Ma, Minjiri, Bi Shi Az, Tejang Raba Azuga, Sweet Nungbo, Kibung Dum Nung, Rong Rong, Astur Maga Maitja, Kacha Milila. Tanya Sun Kibung Dum Ayi Gano, Bi Demang Mazuk Tat, Yi Chima, Muzi palala ajibadan sen asaya tamajung maba nedabangda as

0: chabu chare mabajak ayak se tenzeker asher idem achak ya temesipa chiajimba ajanga adukpa timbalir idem ayakim ajanga kibungje kujisana achak no chinjang tulungbae atse ludakse asinuki lai shubanu rubrangra abichimzishin mitsiasim mitsiga yipo rondo ase shi chidiung dir rondo dele kujiyo yipo ase shi chidiung dibaji sinsaktiay aitse ase anelambai nisongnam sijin abandakse ta shiangwa ajuda yi ajimba kibungi ajiruba kimdimdolo gaji talisa rungsinji jangno tim tim aluba ya kalie kujiba desiraba pano ki rungsi na chak ya yi nung indukmar ase pano ki kibung raksa ba sinsak tiay aitsiba ase chino tiay raksa ba indanga kacha mesuk shir ajuda temesiba chungza janga takamga shi samakai tamashi kumdaksibadam tachashi mulungzira ase tasiba laptashi atsizgir Adong je kibung chinjang tulungi mulu da tsu tsu adima ipa temes pa chung tsu dem nongi asong da da li tsa suje kang madang merang tsla ta ni bo pili mera.
1: Aya, shida gaja temes pa chung tsa janga kibung chinjang tulungi lu da tsu ba den takam ga shi sa ma kai kum da tsu aser tija shi mulung zirp ta sipa lap ta shi atsizagar da sipa ji shida ga tani anu chungi Ki chung la nur aayi ka ari shi tembang ba ya, teme sipa chi yung zi nung, ma zog dit pa acha nga lir da nipu anga dider.
0: Ano, ni ya jia ka shi de, nunu kia kuma pi le mara ki bung amuk ngurin ba ta shi, ida gi ta amuk pa la la, hi ba ya ka shi de, ta nipu pi le mara, ki bung ka li yung a o dang, ten sa dia pa la la, a chi ru yung a angwer, kan kan sa nung kar nung ta amuk angwer, Idemje, tanur azba renong, ofis mabano, lukti maba, aser tin pawadang palalanong, tamagok aser maksi ajursia ader. Idem tamagok tama janga, kibonong tejashi tali zina, tagamnong tebela samadakse. Aser tiemla makai, kujisarna achaknong, tashi midi kamdakse. Iba ma tiaya David asir par ni sung demia ajirua liyese. Amalik tsak chiri yim di ji maktuk asir miya gi rong duk tse. Asir te tse dem yim di nung aliba tulu di la a chak uda David ki nung tse anadena pu wu liyese. David ka nga tu shia liyese kji yo ni sung demi patak nung agi awun tse chambi. Kji asir ni sung a chak tanila Pi chapa su asir chala suci chashia liyase. Saka tawidi pa tsangram kibuba nong pa sa za tashi ichi tamako ajiru aga sa tawidi tarim zga ge tsangram nongi tashi dasnga mishi shir idam tsakchir rim arya awu tsa suci abuso. Tawidi tanabin amalik nungor dimi agiba achak mi ba ango. Parlugi ajiruba maji kibonong yamala msukpa tamakuk tiapala la ajiruda kudama tasmaiti malizila. Saka talidang kumkum shir, iba ti ajiruba ajanga tsunami pasundung tajunga chungwaya aduk taksin sidi da panem tenungsang agaja tarim zikagi iba kurit abinsiji kangadang nangda aji.
1: Naya shibaji kangadang shidaka. Tane kibung temnong tamakuk pala la ajirudang Tsangramiya pa sindong da chungkwa chungkwa ay atoktak tsener siti da ipa kurit aban tsimilina itim damakok tam achanga kipong nong tijashi tali zi na takam nong tibila samadak tsir. Na ititin ziklin siya aru amadu kipong ji krisetak dashi ida akanga yangra maliba aki itim dashi itimji mokok tijajaya.
2: Nya ka asandang di? Kipong amok merimba tashi tem nungnya maka mait kurut iba ya ka sisisidi ta ni bu pilih maya anung je iba nungnya kar asisasa
0: ta lele asnamba je aja shida aja ni pilih mali baga maka mait kurut iba ya kalie kejiba sira kipong ga tubur cuma renam detsiba tashi je alirong senda tuluga muda lugalie rong sen maka